Boki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kokande ni ogbon osu elekesan odun 2026 today is Tuesday 29 osu kesan dagbere o ola ni o pari bosu o si se pari emi ti yin o ni pari gbogbo eyin omo olohun e dide nle ile mo to ti mo pastor dekunle epaphras woli yin ni o si ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan eyin ayan fe ba se n gba radi fun isin igbowole ti o bere ni wednesday to n bo lohun igbowole wa bere by system but ki se wednesday to lai wednesday to lai agbara la fi gba itusile la o si fi se enikan ni bi bawo gege bi ohun olohun e ma bo ni bi pepe daddy ati mommy e wa do bale wa kunle e ja jo dupe lowo baba mi to tun je o si mo le alaye loni ojo isegun bo gbe yin te fe ko lohun o segun fun yin e ma bo nbi pepe ka to lo si facebook and tiktok mommy ati daddy se le do bale se le kunle lati dupe lowo baba mi oni majemu ewa ipekun ogo ipekun ola oba to ju gbogbo oba aye lo ole ode kun le so pe o gbogbo eyan omo olohun na dupe ti yin o pe bi awada bi ere awa la tun lo su itan o osu yo lo wa engineer awon baba ti do bale awon mama ti kunle e pe pastor Mrs. Temitayo ki won mo gbohun ope wa soke ka ma fi dupe ti wa wa gbagbara loni